0: mga laboratory. Kung results, ara na, ready na. Tigalang kisang pag-plaster ko na, nag-testing ko na sa Maninoy Wonderland. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiking ha, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsika lang sa Maninoy Wonderland, ha? Naguba ang ilang makina. Amo nang awan madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya, ha? Kung wala itong Maninoy Wonderland, a disgrasya git na operahan ng tanay ako. So, amo nang mapamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderland na epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderland.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderland. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Uma!

So Magad. Shopping, 날 미치게 하는 거야.

0: Babe, maaram ka? Kairumanhan ako ng ex-boyfriend.
1: Hala? Kay ano man?
0: Kay bati ko. Tikanghan mag-break kami 7 years ago. Pero minala daw iya nagiininom.
1: Wow! Kahalaban iya celebration!
2: Sikat!
3: Definitely more.
4: Definitely more.
3: Sa umaga.

0: ba? Guwapo, macho, dakog apeng, og balibuon pa yung kayong dughan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo, Mangkanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pag naman.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Parikuitor, pagkara ko na yung kutse.
3: Ani ah? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo tot ba? Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kaanik ko.
0: Isa, isa. Musa'y the best. The best. Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianuos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay man kano?
0: Musa'y gano? Wabag ka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, buyo si Dennis. Muna tintudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Ang kanol, ayaw naman yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw, anaron.
0: Ayaw! Wa magani may andare mo sakyanan ka na anak kay gioni mong headlight na palong ang makina. Masyolya.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanigin mong sakyanan, hugaw kayo ni karburador. Ayawin ko ni.
3: Mama?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, mga kanol.
0: Anawan niyo mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ah, sige, Mang Kanol.
0: Ah, sige. Istingi ko nag-start niya ito.
3: Ah, sige. Niya, ako nang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ah, Oh, Mang Kanol. Uy. Ano mang di niyo andam?
0: Kuwang lang niya sa hurim-hurim niya. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Ah. Oh. Mang Kanor, di man dyan mo start.
0: Isa pa, start pa.
4: Hala ka, Mang Kanor. Ibutoy ang kutse.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayong ka ang mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam, hindi mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ginapabuto nila Little Lapid sa una. Pwede matingala pa ka kanong mabuto. Nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong. Mang Kanor, ni Andal pa ni gani ha. Ilang talon yung kikain na ko. Ni ay karburador. Uma!
5: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Ati, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ati, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi ida ko kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Shadow ka piktibo kaya nga, umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana.

0: Derlana, masaling ka mga ginabayaran ko ni Kiga at ko testimony nga mayo ning manin ni Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko to nila isa kawilog baka ho. Sold na.
1: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy!
1: Mata, pandakon ka?
2: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kay magurang.
1: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Birik talaga ang payo mo. Aw, oh, siyempre, tawara nagpadakula sa kuya.
3: Improve!

0: March, kagwapo ganyan si mo, no?
1: Magino kaya ako na balaag na tuyo mo mang utang ka ay.
2: Abay!

0: paminaw ka mo mga igsoon. Kitang tanan kinahanglang magbago kay hapit na mabot ang adlaw tiguhukong. Buaso! Wala ang aso! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Buaso! Panamay po naman hindi aso. Buaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
0: Panamay!

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her.
1: Ladies and gentlemen, ako si Ma'am Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Ma'am Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: si Ma'am Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabalaka. Kay kung maadto ka mo sa kagitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
3: Si Ma'am Kanor, Ginay!
4: Grabe, gigunit-gunitan pag-ayo ang hawak sa chicks, bay!
5: Uy, Ma'am Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
6: Ay, pangkar kay pattern ni Ma'am Kanor!
1: Pandamay, ang akong mga followers!
7: Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong miyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisiyuhan ako ng mga bumbilya ar mahayag ng lugar nila. O kanin maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
5: Misabak palagi ng isa.
7: Tanang mga magul-anon, ako ang ikumpor.
8: Oo, salamat, Ma'am Kanor.

0: chitian ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager, nagmahilig sa mga gadgets. Ha? Ang gadgets na halos mayara. Ako iti, hilig ko gudya. Pabakal ko ay mama, kay papa. Ang naugtan ko lang galing, isatahan ko ng mga gadgets, halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kagun ano, ano pa ng mga gadgets. Kaya kakalubat pa rami kung mag-travel ko. Ah, pa rami na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang, wala na ako battery. Di one time to, 1 bar na lang gid ang signal sa cellphone, sa battery sa cellphone ko. Di namangkot ko sa migo. Di ano, da may charger kada. Wala, amalya, wala. May yara ko, di Maninoy Wonderlana. Di higit pangayo ko, lingkot ti patuluan tabi, pastistingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Pagtibog rin naman ni Wonderlana. Ni, abi ko na, mabulungan niya sa mga masakit. Kaya pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Pamakon mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan, bilog ang screen na, full bar. Oo, tinamakon mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, hindi mo utod. Kung mag-text ka, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa naligay na tatlok bulan na. Sa subungo, gastroyan na kami. Hello. Kalma ka lang da kay ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana, ha? O, oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, makapatian niya manuragok ko. Pero tingala mo ko ganing, ang yaway, magkakalubat. Kaya kaya hambali ko nung gigamitan niya man Maninoy Wonderlana. Kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko. Gintos mo ako na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa. Gahilo-hilo, manggiyapon mo. At tiyamakon mo na, pero tingin yung epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.

Bay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

Inako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa kakatingala.

0: ay nang ga
1: tuman
0: kanang sweet baka usahay mauban patilaw ko bi
2: ana

0: Ayabaw! Nagmayogi man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat gid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Abaw! Puwerte!

0: Paano mo bilhin pa misa imong lolo?
1: Bitaw, bitaw! Kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers, bisag 79 years old na!
2: Ah, wala na sa kong lolo, pre! Kaya kung lolo, mabaktas og 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik! Kamalo mo pila edad!
0: Pila naman, pre!
2: 85 na!
0: Batanon pa mo din na inyong mga lolo!
1: Ha? Nga naman na ibang kanor?
0: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pagyuda, pangutan ako pila edad!
1: Pila edad, mga kanor!
0: Isa gatos, 100 years old na akong lolo, sentinyal na.
1: Ala, huyaw mo din si mong lolo, Mang Kanor, no?
2: Bitaw,

ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kapuyas lawas eh. Kapuyas naman narbaho. Tarlig! Ain naman itong asawa. Yun na pa. Nanimahong sampo. Uy! Nanimahong sabon humot. Murang naligo na akong asawa. Ready to fight naging siguro eh. Karun ka. Murag di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, yakso nagtuo ang akong singot. Mauna ni Timailan na ni. Di na ko kapugong. Tugay-tugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. O kuban din ako siya. Karun, di anak ko sa mong banyo. Kaliton ako sa sulon. Kaya o kuban din ako akong asawa. Anya!
3: Basta!
2: Pandamay ang akong ugangan.
3: Ano na to kong tawel?
2: Ay, ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyong kay pagnanasa sa kuha. Imodyong ito nung nga wala yung asawa na nagsunlun ko niyo sa banyo. Labayong takaning sabon, ano ya?
2: Agay ma.
3: Wadyong kay respeto ka nun. Wala lang kami tugtog mo diretso ka niyo sa banyo. Ikalo ko niyong balde sa iba, ano ya?
2: Agay ma. Pasilwa, pasensya na ka ba? Abi, bago na akong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O, nag-iukoy-ukoy na ako.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto dyan mo tilawan ang kong pagkababae. At bunalan na kagkabwa.
2: Agay ma. Ay, wadyo ko, pag nanasan mo mga punagaba.
3: Gusto dyan na kamaligo tanduha na rin. Ani, ligo kang ininitubig. Ano yan?
4: Subo na ng subo
5: sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
4: More sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: chitian ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Wingkay, isa ka manager dito sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balaligyaan. Sa amon nga Olubrahan, mayara kami sa mga rooms na bala for employees. Kag amot nga ang kabudlay sa ako nga pagginawa na tingala mang gani ko nga. Ado, sa ulihin ito, nagkabatsag ako sa pagplanakit sa akong dughan. Kag do may sakit din sa likod ko. Siguro matiyag ko bilang baga ako do may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa amon nga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tuwa sa oras, siya do ka-dasig sa impikto niya. Kaya pag-inom ko, dugay-dugay, nagtauhay ang ako nga pagginawa. At nga alam, magandang ko nga grabe ka dasig sa epekto niya. Gali, sadto nga mapinot ako nga pagginawa, nabudlayan ako mag haklo sa hangin. Subong tama katauhay, tama kasulay sa pagginawa ko. Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay? Buha sulod hangin, ah. Bisan, sako-sako, nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko dyan ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisandiin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw!
5: Perte!
6: There's more! More! Sa tanghali!
7: More! Sa tanghali!

0: Dong, kanabitong basing gamingaon kay kadong ha? Ayagid pag mingaw-mingaw dong, bahalag ikaw ra isa dong.
1: Ha? Wow kasabot.
0: Ayaw pag mingaw-mingaw ba kay kabalok ko ikaw ra gid isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!

0: usa ka parot. Hoy, parot! Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ning parutan, hindi kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Ay, mamay!
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Akong lisi, Bibi Anet. Sa ni Bibi Anet labata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matang mo ko sang testimonya ko. Kito suyagi ko din sa Maninoy Wonderlana. Kaya abin nyo, sag muna, purti ng labas ang wuko. Daw kuspay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, ba purti mga epektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte nang ikalipot, daw karabaw grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana, kaya nga sumong, miyembro nung ko sa nga ba, at tras buhok, manti ang tang. Pero daw, apisar si na, tusuya mo ko na sa Maninoy Wonderlana, kaya nga, kaya doon ma-discourage mo na. Na, kamo na ako nagpamati, kamo ang gusto niyo ma-discourage, gamit kamo sa Maninoy Wonderlana, amo lang na, duway na ko sa mimadumduman.
1: Gagin nyo na ba't yan, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: abaw puwerte.
3: Mapapadighay ka sa sarap
4: sa tanghali araw-araw fiesta
3: dahil lang saya

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Dali mahusunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pagkasilingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Matawag ko 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga resell na sunog. Proctress. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga ang emergency response team.
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga ang emergency response team.
0: Maura ganyan tingo ka. Sige, sir. Salamat pagdaliin taon mo. Pasiliti na nagbubiro nga kung balay ka masing masunog din tanan. Masing maog down eh. Jamay, aga ko ugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abila mo ni sunog dire.
3: Sunog. Sa sunog ang nagsugbal akong pirit dire.
4: Ma'am, itawagan mo gamin ni Mang Kanor. Nga nasunog dahil yung balay.
0: O sa'yo nanawag? Huwag ko nanawag si Roy. Mag-sure na, sir.
3: Ikaw, Kanor. Hindi nalang kamusulti. Gusto nyo mo palayaso din sa balay. Tanawa to kong pirit nga napagod. Nalagpat. Unitong ko rin napagod nga pirit nila. Para pa sa muna ang aniya.
0: Ano ba?
3: Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?

0: dong, dula-dula ta dong be.
1: O sige, saan ang klase nga dula?
0: Bisag unsa dong, ayaw lang ng taguan dong.
1: Ha? Nga naman?
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Salamat Nabi, kagawad Simeon.
1: Kap. Oh. Di ko matubod sa kuya, bago ako nagkarigos ug maaga.
0: Ano
1: may uminaging halas sa tubangan, may.
0: Oh.
1: Haluin ang kikarigos. Pagluwas ko, di pa nag-aagis o ikong kang halas. Halabao na halas.
0: Grabe pagkahalaba.
1: Halabao
0: halas
1: na
0: yan, ano?
1: Halabao na halas.
0: Halabao na halas mo. Sa bagay, pwede man yan, mangyari, mga kangalasan na arog ka yan. Ta isipo nindo ako may kamuti. Mm-hmm. Ha? Doang si Mana pa sana nag-unod na.
2: Grabe.
0: Ang unod pa, gari nang gali, haarog ka ning harong mo pagkadakula.
2: Grabe naman yan, kapano. Dahil naman ako, matubod kang kamuti, haarog kang harong kadakula.
0: Ara mo, kagawad, Junior. Huruhali iputan mo, an halas mo, ta sasalit-salitan ko man ang kamuti ko.
3: M.O.R. For Life!

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may nalangga din nakaplastar ta.
0: Lagi man kanur, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita og babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: Sorry man, tara.
0: Tara. Piyong ta.
1: Padabay.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakigan sa supervisor na amon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, na sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutan ko sa mata ko bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo. Waay na ganyan nagakipot ang mata, kuya. So kanamig dyan ang epekto sa Maninoy Wonderlana, kay bisan nagpulit na ko sa balay, off duty na ko be. Sige man gyapon mo plat sa mata ko, bisan anon ko kapiyong nga damatulog na gigko. Hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi madang, nga wag ko itinulugan, wala na gigi kapiyong mata ko mo. So nalipay na ginangamon supervisor, kay wala na yung nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor, mga una ta.
2: Hey, yes darling. Usa man isudaan ato darling. Gulay na san, kapon, kalabasa o gukla. Karon, tapsoy, poros gulay di ko mukaw gulay. Sige na lang ta gulay. Pati lawa po taglayang putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon. Kasi gano'n tagsab-sab o sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon. Kay gibawalan biya ta sa doktor mukaon og karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Magulay ka, wapag isubak. Napailaw o inimo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhi, ane.
1: Kung dili ka mukaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Madami, nasuko na ko asawa. Ah, darling, kalamigo na imong mga gulay, oy. Healthy living di kay ta. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Apan darling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Ay, tangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Dalag, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Oh, kalamay ko na lang ng tangkong. Ipasara ko pala yung tahop niya. Eh, sa gulan ako na may nalang naisubak niya akong tangkong.

0: kadong naginaot baya kadong atana eroplano na lang kadong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapon kamo landing.
1: Ay! Ana!

0: mo ginabatyan? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet. Isa ako ka pharmacist. Hayo ko lang na si Sweet. Ang tutod ko nga ngalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana. Pharmacist ka, diba? Sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambot ang nga kabudlay, gini sa nga konsitusyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, gdi yung nag-ayo na nga ako nga masakit. Do kabudlay, nagin siya kay permiko ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga ah. Ginabusi saw, ako dugay-dugay, ako ihi-ihi, nan. So kabudlay, gid nga alang-alang sa tunga-tunga isa sang istoryahanan yung sang customer ko no baklo niya. Biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman. Hala dugay-dugay lang pangihi. One time nakabati ko ni sa MOR sang gina-advertise na balang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko mga isa ka adlaw giman siguro gamit ko. Abaw kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Wagay na ko ginaabot sa pag-abusisa ko, wagay na ko kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukar ng ako nilihion. Subong iya, pila nakabulan gamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, naging kuya kaagi pangihi. O, tanawan nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko nung nagabusong ako, hambal-sambahan ako, sinong tatay sina? Ginahabala ko siya, ay ga, hindi ka makabala kayo, wala kuya iban, ha? Ihi ko nga why kagwa, at yan mo na nga, nagapasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana, kay nasolusyonan gid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya, maging open-minded. Iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Para.
1: Ah, manaog ka na?
0: Oo, to. Manaog ko kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo, mangihi ka nga. Nagutot ka man.
0: Ay, to. Balaan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang with only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada at lugmas sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaysa si Mang Kano!
2: Paita ni Dres Bukin eh. Bumbara may na gamit din eh. Waman day water district din eh. Dugaya bupuno aning baldi eh. Ka Bangladesh so na kamuplight na ko sa Bangladesh din ang makaya. Puro mubertik na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na din. Sakto na din.
3: Kanon, hindi ng baldi kay mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan di ilog ang baldi. Kagay, kaubinti ko na yung kayo. Saoban ako din. Wag yung puango din akong gangan ba. Lagot na yung kuhan din. Saoban ako din. Hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw niyo, Blackanor. Reklamo ka. Kapalo kong hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Yaw-yaw pa din ako ron. Tigira-girahon dito ka ron.
2: Padami. Wala maoy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yuta, niya mangita na lang po kong unas. Pandamay din ako, gangan bugnaw na kakong singon. Di na ko pwede bulihok, kaya kong bulihok ko. O agas na yun.
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Okay, class, magandang araw. Yan. Gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
1: Tamay!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Pre, pre.
3: Ah, na pre.
2: Sang naginom ko pre sang Maninoy Wonderlana?
3: Naginom ka man na Maninoy
2: Wonderlana. Dako, gig pre ang makita mo nga difference sa pre sang ako.
3: Di ba taas sugar mo?
2: Ay!
3: Taas sugar mo nagla?
2: Asugar ko pre sa una pre, tas taas pre.
3: Oh.
2: 179!
3: 179!
2: Grabe pre.
3: Ang parating ang sugar.
2: Ay, pero sa naginom ko pre Maninoy Wonderlana?
3: Oo.
2: Grabe pre ang paglubos ang sugar ko pre.
3: Grabing difference siya.
2: Grabing
3: epekto.
2: Oh, alin sa 179 pre?
3: 179 sa una?
2: Oh, sobong pre.
3: Sobong bilawin.
2: 178?
3: 178 ka lang.
2: Kuda ko, difference pre, no?
3: Oh, porte.
2: Epektibo, ganyan pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko di pre na bayran. Hindi ni pre tutuod, ganyan pre ako pre. Abi nyo gin bayran ko di mambalambal de. Eh, why ko bayran, di pre ah?
3: Oo,
2: oh, painom lang ko to nila soft drinks kay nang Dianaw ah.
4: Mas agurugin!
5: More hits, more fun, back to back.
6: Swak na swak.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch! Maraid!
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded ang kasama.
3: More sa hapon!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Kao Kim Vap.
1: Uy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
2: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ka, ikaw kong pilion!
1: Ay, grabe, Arch! Makahilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
2: Para na kay kauban mang laki!
1: Pandamay, Arch!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about parenting testimonial.
1: Ako kali si Sandra, taga-barangay Granada. Gusto ko na bala i-share bilang experience ko tungkol kay nagpumati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep lang yung sakyan ko. Abi mo, may gwapo kung nadaan niya to pa that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay Matcheck ko doon ginhalo gitang tsara ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, ni Diego Loizaga, all in one agadya. Pero ano kung manyabi yung kamimalas yan nga? Ngayon pa bang kutan niya kung sa uras? Gulpi ko lang na dumduman. Wala gali bateri, reloko. Mayo lang bala, kaya yung nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang check nung oras, eh, tingin ang balaan ko lang siya nga umigo. Alas GS na kunabas yung MOR, oh, Philippine Standard Time na da. Ay, teko, hindi nasalbar ko. Ako kaliliwat si Sandra, pagsubong nagapati ng ikot, time is precious, and the boys are delicious. Above 30!
2: Mau Puente!
3: Mix of Rock.
4: Pare ko, amo si
3: Mix of Rock.

0: Yan ang imo ginabatyag.
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako ngaling si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Ay shadow kapudlay, ginsang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kapudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto! Epektibo, may kinadula ang akon pakpak. Kagsabay lo, gintubuan ako ikog. Ganit na ko ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yun pa, anong nawa man akong 500 din eh? Di ginimahin mo. Asa naman akong kwarta din? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 nga gibilin, nawa naman nilihis akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta din sa pitaka. Bantay lang, pipilin ko ganing kiriwan kay kamot ba?
1: Kanor, asa isig bagulbol ni mo? Ako'y nagkuhag kwarta sa mong pitaka. Nga baka kong bagyog kay ka, ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 sa mong lisensya, ha?
2: Ba? Maunay ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon din mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko na suko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa imo, hato mo nang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na rin baka ito mo ito akong 500. Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: Mix of rock. Mix of rock.
4: I've become so numb.
3: Mix of rock.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat!
3: Nye! Maride!
4: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride!
5: I can send you into overdrive!
4: More Saga Mix!

0: Dad, against your love ko sa mga bata, tay. Sili nila, ang atong pamilya ko no, dalag ko sa baba.
1: Hindi ka magpati, sina. Mabayil, anda pala sila.
0: Nga, tuwo na tayo.
1: Hindi sila pagsapaka, anak. Kuha ganit itong pala kay makaon na ta.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Naaragod na dali ako ang tipana. Kaysa magyun ang hilabot dali. Naaragod kiriwan ang kamot dali sa opisina ba? Hilabtano yung kayo. Hoy, ikaw putota ka, hilabtano na ba kay kikamot? Kusong kay ka magtago-tago o gamit na ko.
3: Unsa di ka mang kanor? Sa di yung gipangita?
2: Ang akong antipara di na kumakitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ambe, ang akong antipara.
3: Unsa mo di ka mang kanor? Sa di na nasa mong ulo? Paik na!
2: Ah, pandamay. Naraman di sa kong ulo ang akong antipara. Brad, kwa pagkaiti mong bagong priority ron ba doon? Nakitaan ako sa Facebook.
3: Ay sus! Tingin na, tiguwang nagyog ka!
2: Kami no, katong nakitaan po na kung isa ni mong ka-priority. Kwa pagyapon to ba? Bagay kay mo!
3: Sa mga kang anumang masangil man ka? Saliga kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang paniti doon, nagon pa ni! Pinood man dahil ng tawanan eh.
3: Ay, ulay na yung nagstorya!
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.
1: Hoy, Noy!
2: Oh, Jackie Mama.
1: Ika, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog.
2: Ata, ma'am po.
1: Ako baga, sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ika, nagpaparakawat ka sana dyan.
2: Mas makasupog gayod, Mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ika ang nagpaparakawat. Ano daw?

0: kanon!
1: Tumubirada! Naglugma sa okra!
2: Si Mang Kanon!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
3: Ay, Ton! Sightseeing may tiradyanin mo dili sa beach!
4: Uy, Mang Kanon! Siyempre, ingita ta diri og arang manindot nga mga tanawin.
2: Mang Kanon, office mates man nato na sa una, oh.
3: Si office mates, isa ra ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona man dahi ta. Uy, pagkanya ganing Winona.
2: Puti, aglegs, uy!
5: Hi, Mang Kanon!
3: Ay, Winona, hi!
5: Kumusta man? Naapod lagi mo din, eh.
3: Ay, lagi, family bonding po mi dire. Ikaw?
5: Ay, naami team building. Sige, dirisa ko ha.
3: Uy, kung ayos pa ko ron natunaw na ko.
2: Ay,
3: pagkaanya ganang Winona yun.
2: Maagi na yan na niya, Mang Kanon, no?
3: Kung sa man, Ton, tagaan siya kang premium. O tiradahan na niya mo, kung sa man.
2: Habalog may premium, tirada, jugo na. Ikaw, Mang Kanon, sugod ka, ma-priority na niya mo.
3: Priority? Ay, okay kayo. Kinaukihan. Pwede nga misa yung bayhan, ano? Oh!
1: Aha! Grabe, giday kayo, Kanon, no?
3: Pandamay, ang akong asawa. Oh! Layo kayong hunasan na nindagata na ligoy. Dibakto, isa ka kilometro ang hunasan, di natin maligo din sunod. Ay, mamalintag lang yung resort, darling.
1: Ah, hamis kayo, no?
3: Madulik kayo na rin, nakakay bato din rin. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito, may hamis.
5: Bye, Mang Kanon. Una na, Mi.
1: Oh, Kanon, babay daw, oh. Di man lang kamutagan?
3: Tuloy din na siya. Wala siya katun silang balay.
1: Babay daw, oh.
3: Wala lagi ko kailan na, darling.
1: Ah, wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway.
3: Agay!
6: My Only Radio plays more.
7: More Sagabi Express.
6: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Mangkanul, asa mata mangitag chicks karon? Muad to tag anda o diri rata sa San Pedro o di baka dito tas Ligaspi?
1: Away, ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanong dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
0: Hala, hala, hala. Mangkanul, nasi man ang niduol.
2: Ngano man ang tigawang? Di lame?
3: Madamay

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Ay, o siya ta?
2: Palihog na gugugato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na po kag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang pagsugo, ana? Kabalong busy po ko diri. Daga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wag ko'y ginabuhat din sa opsida. Kanada yung bandiya. Ganong di man sugoon. Kanong ako ba? Kadagan ako ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahibahi o, di mo? Kinsa man na ikaw para manugon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo diri, Mangkanor.
3: Bao ba? Boss! Salamat, boss. Gitagaan ko ni magtrabaho kay Juan. Nandiyo ko'y pasingot. Juan, ako'y gawas-gawas sa opisina. Tugnaw kay Dere. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din, boss. Gayin mo kong isugo kay magkuka sa Dere sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna'y sakto nga, boss. Manugog yun. Muna kung gusto, boss. Kanasugoon yun ko. Kananayon ko'y ginabuhat perme. Basta, boss, ako na'y bahala.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ikaw ba may-ari ng Crayola? Ikaw kasi nagbibigay ng kulay sa buhay ko.
3: Maride!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Bes, yung pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.
5: Hugo pa more!
6: Nakaka-relax. Super suave. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Bart, Bart! Ano na may nga approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Amo na, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na iya mga amo na. Mga diskarte lang na iya kinanlan, hindi siya ma-offend. Doon mo na iyo, ah. Malom lang siya pre nga. Ah, miss, miss! Anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may pagpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Sama ni mga bulingon sa kung silingan rin gabitay man eh. Mura naman ni glasan ni gawas yung balay. Uy, yun na pa. Murang panti may itong color pink nga kasihag. Asong kito na kami. Panti yun eh. Smells like teen spirit. Wani panti sa dalagang silingan na mukha na sir lady. Si Buton ko pa di... Maka-addict yun, maka-addict!
2: Kano! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
3: Pagdamay, ako asawa. Yes, darling!
2: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panti na, no?
3: Dili, darling, ay! Choy-choy na ko rin, darling!
2: Panti na sa itong silingan, kakita ko!
3: Usay panti sa itong silingan? Dile, darling, ay, gipalitan din kag panti, darling! Ito na mo, dahil ni agi dirigan niya okay-okay, akong gipalit para sa iba!
2: Ha? Muna ihatag ni mo sa kuang anong naglama man eh!
3: Dile, darling, dili nilama. Wala na iuso ang burda karon. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Pagdamay, may nagkalusot ko ako ni Balikong Halay dito.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: No?
1: Oo. Luway-luway sa nakan pagpadalagan, tapil may baga nakasunod sa toang disgrasya.
2: Aw, gusto ko na ngaling para layugol. Tanganing daikit abutong.
3: For life. Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Pre-kador, pre-kador. Tinuda pa rin nga nindot kagtingog kumukanta ka na?
1: Tinuda, pre. Kadahara na good na ko sa kuwang asawa ka ni Addo. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
0: Oh, kuya, wago di mo, oy.
1: Oo, oh, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, ano man?
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaang.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Cosa sabroso, alin na dito yung lugar. Come anay tanya. Cosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Bago ko ikaw ng assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imong mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang tagasalo sang akong problema. Matag balay na?
2: Tag man, sir. Pero masibudlay na blasir hao?
1: Hindi ka magkabalaka kay tag 10,000 ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
2: 10,000 kada problema, sir? At gwapo na, sir, gwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuasang 10,000 man.
1: Ang 10,000. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
3: Abaw! Puwerte!

0: sweet talaga.
1: Para lamang ABC.
0: Pag MOR ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
0: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
0: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ganong katanga-tanga mo na? Magsige mong lingkod, gisulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbahan mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Ay, Mang Kanor.
0: Kasi may kagtanga-tanga, sige rin kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw?
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Maluloy, na ikang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Ay, kayo, nalaman sa magtangkaga.
0: Pagkabuti mo din eh. Magpaluya-luya na yung kang kanahanak. Pagsabaho niya! Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, giswilduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa nang liog. Di mo lugayton ko na. Pagsabaho niya! Ayaw, sige, tanga-tanga! Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na. Ay. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Hila sa kimanuto sa tuwa. Magpaskusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Kapot siyang asawa.
1: Under the sa hadlok mo diya sa tuwa. Isukin na mo niya.
4: Marapit si Kim sa nila.
2: Tanawa mo no. Paito-ito kung tawagod siyang asawa.
3: Luwi kayo. Paluwi-luwi dahil yun. Pura siyang iro nga ka ng ano pa.
4: Luoy nga loon.
3: Kapit siya sa Mang Kanor ba?
0: O sa'yo ni tanatanaw niya. Mga tismoso kayo mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?
5: Kapag may you and me, there's more.
6: The soundtrack of your heart
5: more Sagabi
6: is on M-O-R. More Sagabi.

0: Sir, sir, book daw na.
1: Nurse, nga haw?
0: Sir, oras na para imno ng mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow, what the...
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jamichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jamichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawakan!
0: Ang Jamichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jamichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy Choy, may kutsara ka da Choy?
3: Oo, pila ka bilo gusto mo haw.
2: Choy Choy dumua Choy, kinanglan ko gichoy yung inagdaga mga kutsara Choy para may magbisita man nga bayi sa kabuhi ko.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede, dahil there's more. More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hoy, Mangka Nor! Nganong grabe mangka makatutok sa ako, eh? Ngano? Karon nakakita og babae nga sexy nga naghubosod sa imong taxi?
2: Dili, Miss Oy. Ako lang diyo na huna. Kung asan ni mo gisok-sok ang imong plate?

0: Doha ulipayon si mo, pre, ah.
1: Ah, nag-text akong pre yung boardmate. Nasunog ko ng boarding house naman, pre.
0: Ay, te. Kaya na lipay ka pa yung nasunog boarding house niyo.
1: Ay, lipay ko yung pre. Kaya nga, lima na kabulan may kukumayan. Ay, woohoo! Puwerte!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Pirata, natlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Jayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sir, Mang Kanor is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Sigurado mo na ugga karong umabot ka eleksyon. Oh! Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung gamang kanor na mahimo kong konsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101% dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros mi daog, sir.
3: Nay 50 milo. Kau na bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yung bayako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog yung ka pagkakonsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mang Kanor, pildi man lang ko.
2: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ipasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong konsihal?
2: Oh, bitaw, kung sa mali ng porma ni mo, sir, konsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang na lang mo at tinugbunyag. Sa buwang baryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa Pigas Baryo, kuniboto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, konsihal di ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihan na utang kakaroon. Kuha ka nilang gitikasan. Puprotesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang miss actor yun ni ako ang acting. Kaya parang di ko mabawi ang 50 mil.
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Bantay bi ane mong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan, good ka nang sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Hihihi! Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tulits, garo permi kang pahits.
1: M.O.R.
0: Permi na!
2: M.O.R. My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.

0: buksin yang balay. Kundi mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akong. Uy, kumalong na sa akong na nakatitulong balay na eh.
1: Hi, hubog ka no? Tanawa bala?
0: Uy, hindi hubog ko. Kulubog ko. Nagkakat lang kung ganit mo na kalabot sa atong balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw? Hala ka di ka panuktok? Dito pang balay sa unhan mo? Patuntosin mo? Papulis na kakaroon?
0: Eh, abaw! Pwerte!
2: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na sir, ingat kayo.

0: Thank you.
1: More sa Magdamag. More sa Magdamag.

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Mama Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hiling ka na ba ulit?
0: Kakalabang-kalabaw talaga.
2: M.O.R. For life.
3: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
1: Tanor! Butangin na nagtubig ng kasilyas! Kay, mawala na po ng tubig karon, wag kang gamiton!
2: Yes, darling!
1: Daghan na, ha?
2: Yes, darling!
1: Una!
2: Sa muka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kaysa magitapulan, ako ang singing panugo. Kana siguro sing panugo. Sa muka, kini bayhana siya, nananay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kaadlaw. Unya, manimaho lang niya mong haplas. Unya na ko magkabo, pag-Facebook sa ako. Ah, diad na ko ng guwapa na rin. Panamay, laim mo na nga kung diyan. Murag, di naging makaya, murag mo overtake na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Panamay, wait a minute. Wait a minute. Sao man ako din. Wapang ko kapaghugas. Wapang ko kaplas din. Sao man ako din. Darling! Darling! Darling! Tunuloy ganit ko pala yung usa ka balde din sa kasilyas, be. Kay may agas tubig.
1: Mau na! Nasugoon bitaw! Magsigil ang Facebook! Ano ka ron? Saan mo na ni mo?
2: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksyon akong kabo niya, nawa naman ang tubig!
1: Ganihan ako si panugo ni mo, wala yung kami kumahat! Mahala ka din, ha!
2: Darling, kung niya ang saan man ako ni Ron!
1: Kumkuma na!
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: kadong. Ay, yung kabala kadong bahala pagtambok kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ano man? Kay bahalag tambok kadong, ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
1: Aray!
4: Naku, miss. Pasensya na, di sinasadya.
1: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na.
5: Hugo Tamar.
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Mas and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Anjen Quinto.
2: Abaw! Puwerte!
1: Huli lang lambay, batu waing luto, hingkinto di ay.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR. Bye.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Tayo na ko mapinis ng dulaan ni. Eh. Ika po na kong dulaan ni ba? Halang nakasmata.
3: Uy, Mang Kanor! Gwapo kayo ang cellphone ah!
2: Oh, siyempre, liwats tagiya! Gwapo! Alibitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
3: Uy, nganong gaduwa ang makasamtang gatsyas ang cellphone? Kabalo ba ka nga makadaot na?
2: Ah, to man ka. Libitaw niya ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Wala ba? Gakugangan.
4: Ipano ko ng cellphone? Pinoy ako'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta. Tanating kauno. Di para sa'yo mo sige na kagdula, di na?
2: Asa mo na yung cellphone, ma?
4: Lubat ko! Pero gra! Ano ba nang imuha sa kura ba ng anak, ha? Init na kayo ng cellphone ba? Uhanak ka! Di ta makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na lang ko ang kliyente. Hello!
3: Mang Kanor! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
2: Boba!
4: Dala ko sa ospital! Dalangkat akong dalong!
2: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalongan! Ang Arius na nagawin! Kaway Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispy tinga imong dunggan o isagulat sa dinakdakan!
4: Ayaw! Yung gitunong nasa kuwak yung mabuto ang cellphone. Ay, hihingo na lang kagapats yun ko di po. Para kautana. Isa,
2: ama, ayog lang.
4: Ano, mahal?
2: Ay, ditulo si mong dunggan. Baho kayo.
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy. Tickets
5: to. Oh, di ba?
7: Kapili na my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
1: Ano man, giwa man ka ka.
0: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness.
2: Ay! Ah, yeah. Ana!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Bre!
1: Oh!
0: Pautaga daw ko na ako dyan kaya no? 5 kilong bagas.
2: Saka 2 sardinas. Saka isang plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sana pag-abot ni Manimo. Aling states.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Nawa rin maabot si Madi.
0: Aw, ma-apply pa sana baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sana? Aw, na ako nakalarga na.
3: For life. Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio. Yeah.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: lang ka. Tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na gapate ko sa.
0: Ay, langga, di sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko do, huwag ka pa nagtigulang.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for feeling on My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong-gusto kitang i-take home.
2: Maride!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: I'm not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: na!
1: Tumubirada? Tatlog ba sa okra?
0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Kanor!
2: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kadang imong mama. Lagot, sugan niya kung gangan ba. Kadang imong mama, manggot. Pwerte kay ba-ba. What do kasi mo, ha?
1: Sa?
2: Wala, kadang imong inahan. Maot kay batasan. Tanawa to yung iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay man to dire, kay mangayong tapang.
1: Ayaw, pagingon anak kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahan na nimo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kay batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! Maingad daw nimo, ma.
3: Kabalo ba ka nga di rin na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tansi ka. O niya, giandam nung tanaka ang imong kwarto dili sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo dili ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo dili, kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba, oy? Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Madungagan po ng mga masinggan o babad na sa balay.

0: dong. Pagsaba bayad dong hay kung gisuman nakagong na kanang ikaw lang gyud. Ngano man? Kay kung gisuman naka nga ikaw lang gyud, pwede man pod kita na.
1: Ay! Iya na.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Ikaw tanghana ka? Di ka ka ba lumubutang anang mga bulingon reslabunan? Imong mga brief, imong mga
2: media. Kabanhag yun aming akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasi pa ng baan eh.
1: Hoy kanar! Panghipos, ragod din hibi?
2: Dito kong umangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanar! Hoy kanar! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Heh! Makasapot! Matulog na lang pag ko eh.
2: Karon ka. Makatulog gani ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil mo. Hagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Ay! Kanar! Ano sa magawa mo nagpamag ka?
2: Sige! Hilapitan ninyo ang akong asawa. Kimagina may tabo ninyo. Ako si Mangkanon, wag kumadlok ninyo.
1: Hala?
2: Labi na ka kung asawa
1: ninyo hilapitan. Ni, uy.
2: Mag-awa
1: hina, ninyo. Tulog na, tulog na, tulog na, balik ka no. Hey, gidaman man di ay ni, uy. Hapdusa sa kong naoy, sakita sa pagkasagpa, uy. Hey, sige na, tulog na, tulog na, tulog na.
2: Nakabaw sa yung ko. Yes, nakabaw sa yung ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yung kunibo. Tama-tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Doon!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan na ka!
2: Okay, dali.
1: Sige!
2: Dali, basta dali.
1: Sige, hilapin niyo si Kanar. Kay mo ang ginabago man.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: Sarong Banggi.
1: Nailing ko ti mama uba, ti papa uba man lugod ako. Tigilugod, kalaligot kung kalaligot.

0: pwede mahimong fluorescent dong? Nga ano di ay? Para bitaw dong, pagabi dong, ako'y muhatag o kahayag ni mo dong.
1: Ay! Ana!

0: Parinap, may sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare, kadamo pa? Wala yung pagani, maubos pa ngayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayokong supladahe. Kinako'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tadaan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan yung cellphone na Kanor, oy!
2: Muna'y regalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Eh, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan bagunay na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na kog mga FB games.
2: O, tanawa ang front camera pang silpi. O, mag-silpi ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo gida ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.

0: Dela na ko ni sa bata. Sabot ka.
1: Sabag! Uli ni mo, dili!
0: Igon ganit ko, iuli na. O ta, dali dili ta, kay buha man yung cellphone ta.
2: Ang binibi!
0: Agad no, agad ta, padamay ni mataan ng baksidor, mapunay ni Gnaw ni.

0: mga DJs na makulit,
1: tugtugang malupet, bongga!
0: More sa umaga!

0: Ang Jang-Yi-Michon!
1: Pagkatapos ng kabo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jang-Yi-Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jang-Yi-Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Ang Jang-Yi-Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git. Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes. Nga sa akon, wala git may nagpakita sang interes. Nga, Soy, nga!
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. Sa kulitan, rumaransada!
5: Sa tugtugan, umaariba!
4: Every morning, mong kasama!